What I think.

0: Gospel Hour on XFM.
1: So we'll just get on with it here.

0: Gospel Hour on XFM.
1: XFM. XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
2: Oh, Bay.
3: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
5: O sige, lo. Ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
4: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
7: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Exciting, bro!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa crusade.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
4: Amboto rin eh mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, amboto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like good. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
15: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
14: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Isa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: Yeah!
1: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo, kapalit yung
6: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat, nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
6: Ay, Santo Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa pamahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santo Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya na ikatabang.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. That song was brought to you by...

0: Gino Ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doon ka ba murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, inayinay na siya, inayinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga

0: Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Gun nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangak. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niining nga Santon Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, hindi na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan na dunay bukol-bukol sa suso, guter, uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Bar, pagkuratira ko na ngayon mo mga barkada nga, di bata na katanaon kay nagsige na kagsup-sup og chupon?
2: It's

0: Hey! Kung mamino ka
1: sa XFM. Hi! May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaruhon na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamma kabatoon og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kay nag

0: sakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni misis.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
3: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santan Plus Herbal Soap.

0: at dunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hidratable. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
7: Pila edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all po sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdaan.

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din kaya tuwid niya din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ng Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang akong

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Samtong vitamin C.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, ang pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?

0: cum mamino ka sa XFM.
1: Adlaw adlaw nag zumba onya kusog kayo mo habhab exciting.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Tino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Excited?
2: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: Oy, par! Bakuratera ko rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man!
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Canton Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Canton magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayes to yun, ha, panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, naluyang kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Seven Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Seven Plus Herbal Soap. Santo.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
7: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
6: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
7: So, sa una, hinga, pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
6: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
7: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
6: Na, katulo, na ikaduha.
7: Sukat pag inom ni Manning sa tablas kape mix. Kung sa may ginabati
6: na mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
7: Katong half dose mo.
6: Oo, naulian.
7: So, kinipalit gani mo.
6: Gipalit na
7: ko. Okay, o, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
6: Ni arang-arang lagi yung kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
5: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
3: XFM!

0: Dino Car sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakurater ko na yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Oy pare, naunsagong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa yung kagmumaliban. Exciting?
2: Exciting!

0: sa XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience, plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
0: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Stand on plus
2: coffee mix. Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
3: Mahilig pa ka magkape.
2: Plus coffee mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbaw?
2: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako yung nagituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungula pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pagkundisin imong lawan.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, lagan kayo ko. Lag-asar ko wabot gun. Oh! Iga Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
7: Ayo, ayo. Pati rin iwa kayo lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
6: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

was brought to you by SysDePain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, SysDePain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. SysDePain, relief na maaasahan. XFM time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. XFM.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: It's safe.

0: Camino Car sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Galo man?
0: Smoke belching kaayo. Ito mong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha. At pwede rin pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa atin pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat sa mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kaagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So, sa mga kabayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
3: Oo, Dok.
4: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, 'di ba? Sabi nga kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller 'yan, Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang 'yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga divertikula. Yung mga divertikula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Nagdawat na ka og labada, Padre.
2: Exciting.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man ka.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik, dilik ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pariyang naongi mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week binisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: kan ludi.
1: Oh, unsa man urak?
0: Labing kay kakailula ba?
1: Mo? Ah!
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting? Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Kate, ikaw ni?
4: Uy!
3: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mo kod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
6: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanom nga durian.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Par, par. Pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katrupa, XFM.

0: Oy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyo-judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. May City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyadto akong mata magsigi og luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer og mga gadgets. Dihan ako na discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap og pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw og tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata og paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, pinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas ako ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lactic permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

So bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
2: No!
1: Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
4: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever puno siya nga kape.
5: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
4: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Suntone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Baguha dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pakalagot!

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa imong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw go. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyot, taga anong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, na yung gabi yung hindi matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa kong ihi, upira kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian. Yung lang sulayan na ang loob sa Yesu. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kana.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan tarte pagkape na akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Ako si Roldan, taga Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko yun, yung Sista Pain. May kung upan pa nga painkiller, wala epekto. Dahil rin kayo ang Sista Pain.
4: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sana. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Sauna! Katong wala pa kung namina o XFM. Tawagkod ko nilang bayot.
0: Maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!

0: Saan?
1: Under the saya man daw ka, ingon sa atong mga silingon.
0: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang nga mamalansya. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya, Connie.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo.

0: Sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo dining coffee day, dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign, nga ang atong lawas, kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tinipa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
4: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
4: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
3: Ah, sige na. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santone Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: sa XFM.
1: Ay, madi. Layoban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: SFM.
1: Adlaw adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: Archie. Usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Ay, Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan. Siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kasi

0: sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Sige na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
5: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapasit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
4: Ay, salamat.
5: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o kilanat.
4: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape kay aduna kinig glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. What's the

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka, bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako, bro!

0: Ursa manang F, ha? Kanig na sa imong card?
1: Kwan, Kapitan.
0: Ursa manang F sa imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitin mo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam, yun ni ini, kay naa kinay glutathione o collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kanang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Excited!

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwakog babungog. Katul ka ayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni
2: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Minaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kanang uban niya, gamay lang ani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukat nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa, obli ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Tagna, tagna, hakit sa ko. Tagna. Tagna. Ang kanang gusto kong butilap. Yagig, hulhul butilap.
2: Sige. No.
1: Kanang permi na katurbo. Kitsa ni.
2: Ito lagi ni kumpare ba?
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
0: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, tinusili ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
5: sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
6: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
7: Sa una nga wala pa ko kasulay.
6: Akong pamanit itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Xanthan Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusat? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santone Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama nga naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Nasa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano? So, yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or mm-hmm. African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi
2: ano?
1: Proportionate yung
2: hindi katawa. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha? Yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, mm-hmm. yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Yan yung itsura na may mga acromegaly. Mm. Parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok, na imagine niyo na yung sinasabi ko ano. Tapos nagkakaroon ng mga bone spur, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth ano. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito, tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
1: mm-hmm,
2: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
1: mm-hmm,
2: o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At Yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor ano sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking ina.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm-hmm. At, ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
3: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin, itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay merong cancer sa baga or merong kang adrenal tumor, Okay, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na, ano, na risk kapag develop nito. Ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, may hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Ang dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, sigurado kayo legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha? Ayos mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Samsung Plus Gold.
4: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, uminom ako niya. Malakas po ako.
5: Samsung Plus Gold.
4: Yeah!
5: Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kapahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi
1: ano?
2: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
1: Yes,
2: so. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. So, yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. Yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasaman na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras sa XFM, doon na kita ay 46 minutos mga katropa, bilabay sa alas 4. Exciting Pilipinas!

Morning na, morning na, morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagusan del Sur, kumusta? Welcome! Niyara po kita sa itong panagumanuman sa programa Exciting Pilipinas Sunday Edition. Kumusta mga katropa? It's a tres na sa Mayo 2026. Kapit ng December. Ala sa mga nakamata na diya, nakapasalamat na ba mo mga katropa tungod sa lain na pod nga adlaw? Lain na pod nga mga hagit sa kinabuhi nga atong sa

0: display sa ilang mga produkto sa uma. Mga gulay, prutas, lagutmon. Para magini kasagaran mga katropa diha sa Tabuan. Niya dito po ka sa may karnihan o isdaan nga seksyon sa may merkado. Pwede po ka makatabo dito sa mga labas nga mga isda mga katropa. Kay kuan pa na kining uban bag-o pang nakuha gikan sa dagat bag-o pa sa una. Wala kumbati mga katropa katong mga dunay mga plano sa kinabuhi. Okay, nay uban mga katropa, may plano. Na dai way plano dai. Pag plano na mo. Inyong ubanon si kwan Mario Roger o si katropang Rigor. Magbakas mo. Tibas na ang kwan Mario Roger. Katropang Mario Roger na tibas ng durian. Sa naman lay prutas ron, tubo. Prutas na yung tubo niya. Agoy. Sa mga mamasada, mamasadang mga tricycle, bao-bao, hina-hina na mong padagan mga katropa ha. Kanya sa mga pasahiro po, kato lang ipliti ang sinsilyo. Labi na nining kabuntagon, wapagin tayo isukli ng mga driver. Tagain na og sinsinyo. Pero pwede rin hapon tagaan ni Mugtibuok. Pero wala na isukli. Ayan nagsukli eh. Kaya gitagaan mo ni Mugtibuok aning sayos kabuntagon. Pero kung gusto kang napakaisukli, sinsinyo rin hatag. Karambolitas naman to. Sige, sa mga ligo karon. Ayaw palabi og inom. Kung mag-inom, inom ra. Kung ligo, ligo rapot. Di mag palabi kay nerve uban mga tropa, kiat lang agi. Samtang inom ga galigo po. Pagka hubog na to ah. Na banlas dos baybayan simbang. Okay, nabiggan ay mga tropa. Itaw, kuwan naman na, depende raman kung nasi mo ang kuwan, pagdala sa imong kagalingon. Kung naligo ka, samtang nag-inom, bahala ka diyan. Naday, naligo ka nag-inom. Kana siguro, kuwan, inigkawas ni mo, pa imo iinom. Pero normal gina mga katropa, no? Basta mag-beach, na ginag-inom-inom ginagmay. Nya ana ra ba sila mga katropa nga pag may alak may bala. Nya lahir ba sa kuan po nampoy balak sa una katong mga kuan balak sa pag si tawag ay ana kanabang og sa Tagalog pa aakyat ng ligaw. Aakyat ng ligaw. Itaw, mga katropa, musunod na taon ang Ronda Express Balita sa Domingo. Og, wala matay oras na ipinahin personal. Salamat kayo sa inyohang pag-uban. Kanako, sukat pa kaganihan itong nini nga mga takna. Sunod na po itang takna og samang stasyon, mga katropa, sa itong programang Exciting Pilipinas. Ngalan na lang, sa kinatbukang puwersa sa XFM Network Philippines, sa itong kaubanan sa kontrol, si katropang Harvey Herales. Alang sa nagayosang Pilipino sa Pilipinas, kinida lang si katropang All the Sende Magayon. Salamat sa inyong tanan sa pagpapanimpang pamina. Exciting Pilipinas! XFM XFM.
1: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
2: Ha? Christmas tree ug lansang?
1: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, muragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal

0: kapsol mo na to, wala na yung kwa na ninahinay na siya magkanihay na siya, nagkawala hando nawala na yun mo yung pinakadibis niya kaya nawala magod basta ka kusal ko kumutistimunin ninyo alanga nindot yun
1: kamusat mag Santon Plus herbal capsule na
2: atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 coffee mix.
4: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko't ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagpan akong mata, nagpang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ng malipong sakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala itong kahanap o niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: kayo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso.
1: Oo, nakapalit yung.
0: Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagpalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
1: Oh, Yestrel, nabay ako.
0: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawak, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na, nako kayo, kalahi, anoy. Agong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Phantom Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo, magtrabaho ko. Nga nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuhan rin akong gabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Kaya dako.

0: Bumalik sa mga butika nationwide.
1: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold bay.
4: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pag-maintenar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabato o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulay ini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigid.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
10: Usa ka call center agent.
9: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
10: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa, exciting!
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nag-i-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision Express.

Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito. Nga program ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: napapaling sa mga butika nationwide.
1: Hi, ako si Razor Vasquez, Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: man urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba?
0: Ba?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Nge, exciting?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawal ng kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isa rin ang tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
8: Usa ka call center agent.
7: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
8: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
7: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call the doctor.
6: Ipili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever puno siya nga kape.
11: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
10: Akong paman itong og dry kaayo.
11: Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen.
10: Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: pagkuhan sa kanang Santon Plus.
1: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
0: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos sa pusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Tayang prostate na may sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gyud pa yang coffee pod kay ang synthetic ba mas maka ano ba sa kanang lawat na hilig ba sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Alalo, unsa ni?
4: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, vitamin C.
4: Mag-santol, vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
2: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras baga 34 minutos nakalabay sa alas 6.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.

0: balita.
1: Good morning, good morning. Kanatong tanan, mga katrupa, Luzon, Visayas, ug Mindanao.
2: Good morning.
1: Adlaw karon mga katrupa, nga Domingo. Pastilan. Dali aras panahon na to, mga katrupa. Petsa 3 na kita sa bulan, mga katrupa, sa Mayo, tuig 2026.
2: Good morning.
1: Maguban-uban kita, mga katrupa, usa ka oras. Panalate ba ta, mga katrupa? May perting kusugas uwan gyud din tao.
0: Ayaw!
1: Hey, punta po yun magpabuylo-buylo, mga katrupa, kay bililhon ang kinabuhi, mga katrupa.
0: Ayaw!
1: Kamusta, mga katrupa? Ining takda, mga katrupa, sa Kabuntagon, ining adlaw nga Domingo. Atong pasalamatan, siyempre, katong Diyos maluluwas sa lain na saan, mga katropang oportunidad. Lain na saan, mga katropang paghatag niyang lugwes, kinabuhi, matag-usa ka na to. Kanahimo o kitang buhi, mga katropa, nining adlaw, mga katropang Domingo.
3: Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Boydo, mga katropa. Dita maglagad, mga katropa. Dinhiuna kita, mga katropang sa itong mga nahipos, gabago uluhan sa balita.
3: Headlines.
1: Ang atong uluhan sa balitang lokal, mga katrupa.
3: Headlines.
1: 53 anyos nga lalaki nadakpan sa bypass operation sa Sibagat Municipal Police Station.
3: Headlines.

Samtang sa ito na hipos gauluhan sa balitang regional. Headlines! Nagwa-motor baga katropa mi bundol sa dam truck. May resultas kamatayon. Headlines! Ay, bronsa naman ang bugnaw na makipanahon. Ay, yeah.

0: Tantang habal-habal driver baga katrupa. Iingong namun og sa minor di edad, sikop sa kapulisan. Headlines. Samtang sa ito na hipos usab ga uluhan sa balitang nasyonal. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. NBI. Mofile matod pa o gakaso kang Vice President Sara Duterte. Ambot, on say, nakita maka nga katruban nining probable cause nila. Samtang sa dugang pa mga katrupang at mga uluhan sa balitang nasyonal. Asian Summit 2026 Security Forces Send-Off Ceremony mga katrupa gipahigayon. Headlines. Headlines. Samtang sa itong nahuuluhan na nahipo sa balitang international. Headlines. Headlines. Iran mga katrupa, gikumpasan ang ceasefire. Tanan nga mga missile facilities. Gipreparar na pod mga katrupa aron sa lain nasang hugnas gubat mga kaigsunan kung kini atakihon sa nasud sa US. Headlines. Headlines. Baka to mga katrupa, baga nahipos na to gamaga uluhan sa balita. Baga tingpamidaw. Kan sa lokal, nasyonal, regional, nasyonal o international. Boy no mga katropa, di ta maglangan. Dinhiuna kita mga katropa, usab sa update sa atong lakas panahon. Sa atong round 1 mga katropa. Atong ikutay ito ang linya kang katropang Ali Vicente. Aron sa iron nato, kining ulan-ulan nga ito na sinati karon mga katropa. Usab ba ning gipatila o raman tamas, Pebrero, Marso mga kaigsunan. O Abril mga katropang ini. Abot mga katropa ni ining Mayo pagtungtong mga katropa. Uy, grabe namang uwan-uwan. Merte yun mga katropa. Uy, ilan? Boy no baga katrupa, dito maglangan na nakaroon sa ito ang linya naka-standby si katrupang Ali Vicente. Katrupang Ali Vicente, simuang detalyes balita.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
2: Yes, maibod na, kinatutunan mga katrupa. Nanapod kita sa ito ang weather update ining panahon na sa gipagawas niya update gikan sa pag-asa. Kaganiyang alas 5 sa buntag para karoon niya adlaw, Mayo 3. 2026 Sterlitz ang makapito sa ato ang nasod samtang diri sa kinatibuk-an sa atong rehiyon sa Caraga maapektuhan gyud pud kita sa Sterlitz manang para sa tibuok nga Caraga mapanganoron nga kalangitan nubanan sa mga katagatan nga mga pag-ulan kilat ug dalugdog og posible ang mga kalit nga pagbaha o pagdali sa yuta sa panahon nga dunay kasarangan ngadto na sa makusog nga pag-ulan. Puno o daghan na panganod ang kalangitan o taasang tsansa sa mga pag-ulan o dalugdog o sa giambisuan ang katawahan, labi na nga ang anaa sa low-lying and flood landslide prone areas niya mangandam sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga doon ay masinati ng mga pag-ulan o dalugdog sulod sa inyong komunidad. Ang adlaw ni Subang kaganihan nga alas 5.21 samtang musawap sa kiniunyan na alas 5.49 sa kahaponon. O kini mga katropa, ito ang update sa panahon, ang pag-ulan-ulan tungod sa Easterless. Lang sa instant na energy, mag-premium D3 kita mga katropa. Alang sa Ronda Express Balita sa Domingo, Ale Vicente X FM News.
1: Ronda Express Balita sa Domingo. Good morning! Ronda Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Ali Vicente. Ato tabuk-tabukan si katrupang Ri Alinton. Ato sa tao nagatuag ang sitwasyon sa itong kadalanan baron. Ato ang National Highway mga katrupa. Rodrigo Bahina, baga katrupa hagod gyan ato sa Santon Plus Gold o Xanton na Coffee Mix. Kining maong mga produkto ha, mga katrupa, provenantistet. Mga tigpabida o, labi na Santon Plus Gold nga mo ayaw kini. May nahinay kini pagtanggal sa itong mga hubag-hubag sa itong kalawasan. O gato ang mga precious dugo. O niya, pa-reduction po ng sugar sa itong lawas. Kung taas ang sugar, mga katrupa, hinahinayon kini niya pagpa-reduce. Mga tigpabida o. Siyempre mga katropa, maong produkto available kini sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Nationwide. Nakataon sa tuwang linya si katropang Alinton, na katropa kumo sa tuwang National Highway Karonog. Particular na usab diha dabitas may bus terminal sa tuwang sintrong bahin sa San Francisco.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
3: Okay, yes, sa katropang Junji, nagkakaroon na rin ang ubay sa tuhang lungsod sa San Francisco. Hindi natin gitanubayan ang sitwasyon sa kadalanan. Ingin mo nun sa mga itong bus terminal o ang itong merkado publiko. Katropang Junji, o na si Parano, itong mga katropang karoon nga nagpaminaw, may buntag. Una-una itong kadalanan, hapsay, malinaon. O painumdom lang, no? Importante nga painumdom. Alang sa atong mga kaigsunan na binas mga motorista. Ay kinigyong mga motorista ang kasagaran gid masimplang panahon sa tingda. Ining madanlog ang dalan. So katropa na Junji, ang atong kadalanan karon medyo danlog tungod sa kanina nasinati na to. Karon nga panaliti or kininga taligsik, no? Medyo uga-uga naman noon pero di lang kita magkumpiyansa. Ato sab di panubayan ang ato ang bus terminal katropa na dun din anaagyapon ang presensya sa mga bus company, no, nga nagpadayon sa ilang pagkonerbisyo sa paghatag o transport ganito sa ato mga commuters. Sa pagkakaroon katropa na dun ang ato ang terminal ana ay mga nagpaabot alam sa ilang mga destino kung asa sila pwedeng makasakay o asa sila unsa nga bus ang makahatod kanina ngadto sa ilang destinasyon. Walay sasaw o diliingon nga daghan usab ang atong mga pasahero dinhi mga panahon ha, tungod kay wala man kita long weekend katropa nga dunji nga na experience ato ang mga bakasyonista o itong mga trabahante, no? So, ingon man usab katropa nga dunji ang atong merkado publiko, itong nakita nga ang mga katawan gikan sa ilang pagsimba, ilaw sa merkado, alam sa pagpalit sa ilang sudanon, alam, din nga tibukadlaw karon o sudan sa pamahaw katropa nga dunji. Ano ay dagang mga produkto sama sa isda, tilapia, bangus o guban pang mga klase sa isda na available karon sa ito ang merkado publiko, no, diri sa main kay na bahin-bahin na yung mga merkado diri ka po pangadunji, doon ay talipapa o doon ay barangay 5, no? So muna isang katropa na dunji ang ito ang mga merkado. So sa gusto nga mamalingke, doon ay dagang mapalit karne, isda o guban pa nga gusto nila sa mga gulay, no, naadya kong katropa nga dun di daghan o klase may lahang mapilian nining mga available karon sa itong merkado publiko sa lungsod sa San Francisco Agusan del Sur.
0: Okay,
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Dagang salamat katropa nga Alinton.

48 minutos na mga katropa, nakalabay sa alas 6. Nagkaroon mga katropa at mga driver at ginabisuhan. Aga, hinahinay lang yun mo mga katropas pagbaniho ha. Sa inyong mga sakyanan, gumikan kay dililalim. Perting dangugas dala na to. Mga katropa. Ikan Pasbayugan City, grabing uwana. Ang tonggyo ni abota din hi mga katropa. O na itong abisuhan, mga single motor, mga namasahiro, mga bus driver. Ay, nahinay lang yun, mga katropa. Away kumos maghinay. Ano mahimong safety, mga katropa, ang atoang mga pasahiro. Kung asa manggaling kita paingon, mga katropa, or mga ligo bagdagat. Aga uban pa din ha, mga katropa. Atog balik-balikan mga katropa sa round 2. Ang katuag police report, pinagi ni katropa ang Ali Vicente.

0: Gin basta-basta mga katropag, kahimtang karon ni Vice President Sara Duterte. Kay naapay taga NBI mga katropa. I-file sa iya o kasong grave threat. Kalabot na itong pagpanghulga. Kalabot matulpas kang President Marcos. Nagyod mga katropa. Baliktad na magyapong panahon ninyo. Okay, nakaroon, naka-standby sa round 2 si katropang Ali Vicente para sa police report. Katropang Ali Vicente, sa imuang detalye sa imuang balitang police report.
1: Ronda Express Balita.

0: mga kasong statutory rape nga dunay gipahigayon o gikuan sa korte nga walay bill kini sumala pa sa mandato sa korte. Ang operasyon gipahigayon sa Rosario Municipal Police Station ubos sa pamuno ni Police Major Ralph Jason A. Perez, ang Chief of Police uban sa mga operatiba sa 2nd Agustan del Sur Provincial Mobile Force Company nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel B.C. Anthony T. Tababa o sa suporta usab sa Police Regional Office 13 Regional Intelligence Unit. Ang warrant of arrest giisyu sa Regional Trial Court Branch 6 Prosperidad niadto pang Hulyo 31, 2025. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Rosario Municipal Police Station ang suspekado aron atubangon ang hustong proseso sa balaod. Mga katropa, aron mabatukan ang mga bakterya o viruses, mag-Sanson Vitamin C kita. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita sa Ronda Express Balita sa Linggo, Ale Vicente X. FM.
1: Ronda Express Balita sa Linggo.
2: Dagag salamat, katropa, ng Ale Vicente. Padayon mga katropa, ang pagukod garon sa ato mga otoridad ni mga wanted. Lisod yun na makapiansa mga katropa kay duha ka count sa statutory rape. Samot na yun yung mga qualified rape. Lisod kayo na makagawas. Boy do mga katropa, ito usap ga tabuk-tabukan sa katropang Rialinton. Ato baga i-update na ito mga precious ka merkaduhan karon. Kumusta na kahatong presyos ka merkaduhan? Untol baga gihapon ato mamalita yung mga katropa. Labi na kay... Wanwa gihapoy mulurang ragpagpila kapiso mga katropa ang gasolina. Mulurang ragpagpila kapiso. Awa na ha. Taas na yun mga katropa. Okay mga katropa, naka-standby. Huwag na sa itong linya.

0: Bueno mga katropa, di punta maglangan mga katropa, prosenta sa ato ang detalye sa ato na hipos gabalitang lukang.
1: Itatukan, balita sa lukang.
0: Bilangguan ang napaingnan sa usa ka 53 anyos gaulitaw human kini sa pon sa gikasang bypass operation sa kapulisan mga katropa. Magatig paminaw sa may Sibagat Municipal Police Station. Magatubang garon ang maog dinakpan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

tang sa ato aga detalye ganay po sa balitang na regional mga katupa. Patay ang usag sa isinta anyos nga lalaki human kini madisgrasya ang iyang gimanihong motorsiklo. O bibangga sa usa ka dump truck na nakaparadas daplin sa dalan sa sityo Tulik, Barangay Tulig, Argao, Cebu. Ala City mga katrupa ning nakalabay nga adlaw. Ang biktima giilang si Pedro Carillo Mamak sa isinta anyos minyo og residente sa Barangay Bugo sa maong lungsod. Siya nagmaniyo sa usa ka Suzuki Smash nga may plakang 7703IQ. Basi sa spot report sa kapulisan lungsod sa Argao na samtang nagpadulong sa habagatan ang motorsiklo sa biktima, diyang mibangga kini sa daplin sa kilid gabahin sa drum truck na nakahunong gawa sa lane sa upad kalin sa national nga highway. Ang sino dump truck na doon ay plakang NHA 9641 imaniho ni Angelo

0: Omayama Velra Villamiria, 35 años, minyo o residente sa barangay Katawan, City Naga, Cebu. Nasultas kapulisan nga napugos o honong ang truck tungod sa flat sa ligid. Apanapakyas ang driver sa pagbutang o early warning device aron mapahimangnos ubang motorsiklo. Tungod sa kakusog sa impakta, nalabay ang biktima ngadto sa simentadong dalan o nakaangkon o grabing kadaot lawas na gidala gilayon kini sa San Isidro Quintana Memorial Hospital. Apan gideklara kini bandang alas 7:30 gabi na wala na'y kinabuhi pinaagi sa atinding physician.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: O, ni mga katropa atong pasabot nga nahinay yun ha. O, ang gilitawi ko mo, yun, magulong tanay angay, dalion mga katropa. Ha? Ano pa manggudin taong hunat-hunatan pa magpadaga? Ambulance lang mga katropa mo, gitugutan nga emergency preventing dagat. Pero kita nga magmaniho mga katropa, yung taon ay nahihinay lang.

0: samtang sa laing bahin mga katropa, mga tigpaminaw, giisip kabahin sa pag-promote og drug-free workplace. Gipaubos sa drugs sing kinang symposium og kinalit-kalit ga drug test sa ang kapin libo ka mga kawani sa Quarantine Construction Corporation. Diin gipahigayon ang kalihukan sa ilang buhatan sa dakbayan sa Naga. Ang management na sanasoing kumpanya o nang nakigalayon sa ahinti sa Philippine Drug Enforcement Agency o Cebu Provincial Field Office. Human nga dunay gikatahong mga empleyado nga migamit sa illegal nga droga. O nang gipahigayon ang drug symposium, diin gi-edukar sa tagapidiya ang mga trabahante kabahin kung unsa ang illegal drugas o unsay banting epekto niini sa panglawas o kinabuhi sa usa ka tawo. Gisunod ayon ang surprise drug test, diin walay nakasibat human gilatangan ang gate o adunay usay na nagbantay ng mga ahente espidiya o pipila kapulisan sa Naga. Sa kasamtangan, wala pa masuta kung naabay mga nagpositibo sa maong surprise drug test sa PIDIA. Samtang sa laing bahin sa atong nahipos, gauluhan sa balitang nasyonal. Obay sa nagpadayon nga pagpangandam alang sa Asian Summit 2026, aktibong misalmot ay mga personay sa Cebu City Police Office. Nagi panguluhan ni City Director Colonel George, Police Colonel George Lianan mga katropa ngadto sa kauluhan. Kini human na ni Mando mga katropa si Police General kona National Philippine National Police General Jose Melencio C. Nartates Junior Bagagatropa arurusab sa security mission gahibuon Bagagatropa human dunay mga kadagkuan ni ining mailado nga mga kadagkuan ang musalmot sa maong Asian Summit 2026. Samtang sa ito na ipos ga ula detalyes balitang international. Nagpadayon karon gikumpasan mga katropa sa nasod sa Iran ang ilahang pagpangkalot sa mga bomba human giatake sa pipila ka mga higayon sa US Israel mga katropa dakalabay ka mga bulan gikumpasan sa Iran ang ceasefire ang ilagining gipang retrieve mga katropa ang mga bomba, mga missile, mga stock nila mga pagkatropa aron usab sa pagpreparar na kung muatake ang US Israel. Doon na po sila ika sukol pagkatropa sa Iran. Nagpadayon karon og nagkagrabi gihapon ang tensyon mga katropa human way indikasyon nga doon ay mahigayong ikaduhang hugna sa ceasefire mga katropa.
1: Nonda Express.
0: Okay di mga katropa, mga nagpatato ka mga balita, gikas balita ng lokal, regional, national o international. E gumanusap sa mga reports at mga kaubanan nga gitunol nining natak na mga katropas kabuntag. At ang ininyo musunod yung programa mga katropa, Agi-Express Balita sa Buntag. Nining adlaw Domingo mga katropa. Wala naman tayo kung oras ng mga padayon basunahan. Na lamang inyong ubos o gigalas ganginan na katropang John J. Librias. Ag badamili ito magaingon, diha kaninyo dalay ko ng Diyos. Mayong buntag ka natong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
2: X-F-M
3: Kapitan Lodi!
4: Oy, Archie! Unsa man ka na?
3: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabulsa ang brief?
4: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butangana na siya og asin.
3: Ano man?
4: Dool raman sa itlog.
3: Mga katropa, exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jeline, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
10: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga katrupa, dorigitay alas 7 Jess.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Ay, wala glosong na Bisaya sa Mindanao. Mga trupa, doon ay kitaya 10 minuto sa kalabay sa alas 7. Adlaw ka Domingo, mga katrupa, pizza 3 ting itong bulan sa Mayo 2026. Welcome na sa amin sa tulumanon. Kini ang programa ang Express sa Balita sa Domingo.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Katrupang Ray Celeste Surabasquez, mga katrupa. Kini nga itong tulumanon, natin kinis Mayo nga kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Bakit rupa nagdala sa mga produktong tiuna ay garantisadong lahutay. Usan ini ang premium D3 soft gel capsule. Bakit rupa ang premium D3 soft gel capsule nagahatag giris kaligos panglawas. Kung gibati ka kaluya bakit rupa, mas maayo kining premium D3 soft gel capsule. Ato sa Abdulamanon, ato giris mayo nga kabubuton. Sa Crop Gold Fertilizer, Crop Gold Fertilizer mga katrupa, nag-aabag, nag-atabang sa itong mga mag-uuma, aron usab mas mapalambo, mas mapahimsog ang mga pananom. O na kung fertilizer gani imong gipangita mga katrupa, hala, gamita kining Crop Gold Fertilizer, maangkon kini, na din na mga katrupa sa mga agro-store. Bano diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines, headlines.
0: Sa mga balitang lokal. Tisda Agusan de Lesor nagtanyag kini og engineering diploma courses pinaagi na sa ASAT.
2: Headlines, headlines.
0: Olitao dagpag gris by bus operation dito na sa lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur.
2: Headlines, headlines.
0: Opisyal sa barangay poblasyon Sibagat ikumpirma nga apil sa ilang drug watchlist watchlist ang nadakpan sa by bus.
2: Headlines, headlines.
0: Training alang sa mga PWD sa Rosario nagmalampuson.
2: Headlines, headlines.
0: Supply sa bugas alang kini sa 20 pesos nga programa sa Agusan del Sur gipasalig kini sa NFA nga matud pa igo og siguradong supply.
2: Headlines, headlines.
0: Hustong proseso sa pagbilin o pagbalhin sa tricycle franchise kinahanglang sundon sigon ni Mayor Bravo.
2: Headlines, headlines.
0: Top 7 most wanted person, Dakpan Kinis, Bayugan City.
2: Headlines, headlines.
0: Agadrupa sa balitang regional HBI, og empleyados gobyerno, Dakpan sa Baybas, dito na sa Bisilig City.
2: Headlines, headlines.
0: Suspect sa pagpangdunggab sa Usaka 17 anyos, dito na sa Carmen, Agusan del Norte, na Dakpan sa checkpoint, apan milimod sa krimen.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang 32 ka tao, luwas human na unload ang usa ka barko ni Dunas Dapa, Surigao del Norte.
2: Headlines, headlines.
0: Bagat rupas balita sa National, Senado andam na nga mag-convene isip impeachment court bato kang BP Sara Duterte.
2: Headlines, headlines.
0: Sa International, Iran nagpagawas og bag-ong bahad sa US. Presyo sa lana, musangka tungod sa tensyon.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa sports, Seoul Continental Team sa Korea naghari sa Stage 2 sa MPTC Tour of Luzon 2026.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa entertainment, Bini gipasidunggan o Global Force Award sa Billboard Women in Music sa Los Angeles.
2: Headlines, headlines.
0: Mga trupa, kadtong uluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, atong oras, doon na kita'y alas 7:15. Unang arangkada sa atong mga balita, mga katrupa, sa balitang lokal. Tisda Agusan del Sur, nagtanyag na og Engineering Diploma Courses. Piragi na kinis sa ASAT. Detalya sa report ni katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Gipahibalo karon sa Technical Education Skills Development Authority Contest da Agusan del Sur Provincial Office ang pagbuka sa ilang mga engineering diploma courses pinaagi sa Agusan del Sur School of Art and Trades kon ASAT nga nahimutang sa Barangay Patinay Lungsod sa Prosperidad Agusan del Sur. Kini nga inisyatibo ubos sa pagpanguna ni Provincial Director Novelita Edispo nagtumong sa paghatag og kalidad nga technical nga education og pagpalig-on sa kahanas sa mga estudyante sa matag engineering. Pinaagi niini mas maandam ang mga kabatanunan sa Agusan del Sur alang sa mga trabaho sa dagkong industriya. Sumala ni Director Dispo ang maong mga diploma courses gidisenyo aron mohatag og industry-based training og practical nga kasinatian sa mga enrollees aron mahimo silang globally competitive. Giawhag karon sa TESDA ang tanang interesadong aplikante nga mobisita sa buhat sa ASAT o sa TESDA Agusan del Sur Provincial Office alang sa dugang detalye mahitungod sa enrollment gikinahanglang dokumento og schedule sa mga klase. Kini usay kadako nga oportunidad alang sa mga agsurnon nga makabaton og dekalidad nga edukasyon nga walay bayad o pinaagi sa mga scholarship program sa gobyerno.
4: We have in ASAT, we are offering the diploma in engineering technology major in automotive, major in metals and fabrication, and major in civil supervision, civil construction supervision. We have also diploma in electrical engineering technology leading to BS in electrical engineering, and diploma in electronics engineering technology leading to BS in electronics engineering, and the diploma in hospitality management technology. And we have new two programs. The diploma in bioassistance and agriculture engineering technology, and the diploma in electromechanical technology for leading to farm mechanization.
3: Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Gold alang sa dakyusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas sa bahin, bilangguan ang napainan sa usa ka 53 anyos nga ulitaw human kini sa pon sa gikasang bypass operation sa kapulisan sa Purokdos poblasyon si Bagat Agusan del Sur ning miaging adlaw. Gilas kapulisan dinakpan nga si Giovanni Lobiano Aquino, residente kini sa Purok 5 San Vicente sa maong lungsod. Ang operasyon gipahigayon pasado alas 2 sa gabi sa niusang nga puwersa sa Sibagat Municipal Police Station uban kini sa pagdumala sa ilang hipe nga si Police Captain na Saison Caniete. Nagkuha gikan sa posisyon sa suspek ang upat ka gangmayng pakite sa gituhan kining Shabo. Lakip na ang cash money og ang 500 pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Bisan pa man sa nakuha nga mga ebidensya, gihimakak ni Aquino nga iyaha ang maong mga illegal nga druga. Apan miangkon kini nga siya naggamit sa maong nga giniling nga druga. Sa pagkaroon na ana ang suspitsyado sa selda sa Sibagat Municipal Police Station. Samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o nailakiling a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batukan niya.
5: Pila edad mo karon was?
6: 48, sir.
5: Ha?
6: 48.
5: Kanos ang last ni mo gamit?
6: December, sir.
5: Ha?
6: December.
5: Pero aminado ka nga nagsuyop yun ka?
6: Oo, sir.
5: Ha?
6: Oo.
5: Daghan pa yung mga kaubanan mo diri aga gakuan po dani or yung niyura ka?
6: Sila, sir. Huwag mo kailang ubanan, sir. Sila rin may mailhan ako ng malugo ko.
5: Sila ra? So, sa on sa may imuhang kuanon ani karon ng dakpan lang ka?
6: May mo na, sir. Sila mo yung dakpo.
5: Ulitaw pa ka?
6: Ulitaw pa, sir.
5: So, imo na yun yung maakuanan karon nga nadakpan lang ka.
0: Mga trupa, ang pamahayag sa suspek nga si Giovanni Lobiano Aquino.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, Officials Barangay Poblasyon Sibagat, Ikumpirma ni ini nga apil sa ilang drug watch list ang nadakpan sa Paibas. Sa Rundangan, Italia, sa report ni Katropang Yunja Labrias.
2: XFM Report.
7: Kipamatudaan sa usaka opisyal sa barangay poblasyon si Bagat Agusan de Losor nga dugay na silag adunay impormasyon bahin sa pagkalambigit sa iligal ga droga sa suspek nga nasikop baguhay lang sa gilusad ga bypass operasyon sa kapulisan. Sa eksklusibong pakighinabi niya si Biyahan Gibotiaga di Kagawad Carmelito Barrientos ang committee chairman sa peace and order sa baog barangay nga positibo sa ilang record ang suspect isip tigamitan og illegal nga droga. Matod pa ni Kagawad Barrientos, wala sila magkulang sa paghatag og tambag og pagpahimangno sa naisgutang individual nga biyaan amaong bisyo sa dili pa kini musangko sa pagkasikop. Sumala pa niya ang pagkasikop niini sa mga sakop sa Sibagat Municipal Police Station nagpamatuod lamang na nagpadayon kini sa iyang daotang buhat. Maisugon usab nga mipahayag ang Kagawad nga dili sila magpanuko sa pagpapreso ni bisan kinsa ilabi na ang kabatan-onan sa ilang dapit kon masayran nga nalambigit sa paggamit o pagpamaligya og syabo. Dugang pa sa opisyal, nalipay siya sa malampusong operasyon sa kapulisan tungod kay nagsilbi kini nga pasidaan sa uban nga dili mag-apil apil sa druga sa kahadlok nga sila nausab ang musunod nga mapreso.
6: Ako ang mensahe nga ilagit sila mag padayon sa ilang gibuhan nga di maayo kay tinudon mo gina mo padakop. So muna niya mo ipang konsumong kabataan unan karun ay lana mo yamo nasampuran nato karun dili.
7: Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas aron mahilayo ang ato ang lawas sa mga nagkadaiyang balatian. I-maintain ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Bueno, oras mga katropa, doon kita 22 minutos na nagkalapang sa lasyata. Samtang dugang bahin sa itong mga balita. Malampusong na tapos ang tulukadlaw ng capacity building program na gipahigayon kini sa Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWDO. Alang kini sa mga persons with disabilities kun PWDs sa Rosario, kun Rosario, Agusan de Lizor, ing miagi nga adlaw. Obos sa Enhanced Parenting Effectiveness Service Training. Ang maong kalihukan gi panguluhan ni Jenet Galiedo o Silidio, ang RSW sa MSWDO, inabagan kini sa liderato ni Municipal Mayor Jupiter Abulog tumong sa mga pagbansay nga hatagan og dugang kahibalo og kahanas ang mga PWD nga ginikanan magtungod kini sa epektibo nga pagpadako sa ilang mga anak. Lakip sa gisgutan ang pagpalambo sa relasyon sa pamilya. Hustong pagtiman o ang hustong paggiya sa mga bata at taliwala kini sa mga hagits kinabuhi. Sumala sa MSWDO, dako kini ang tabang aron mapamati sa mga PWD nga sila at dunay dakong papel o kapasidad isip mga haligi sa panimalay o aktibong membro sa komunidad. Kilauman nga pinaagi nini nga inisyatiba mas mulig-on pa ang pundasyon sa mga pamilyang PWD sa Rosario og makatampo kini sa pagkabot sa usa ka malampusong lungsod.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pika sa bahin mga katrupa, supplies bugas sa alang sa 20 pesos ang kilo nga programa sa Agusan de Lizor. Gipasalig kini sa NFA nga Igo og Sigurado. Atong sa iroon ng detalya sa report ni Katropang Ree Alinton.
2: XFM Report.
3: Gipasalig ni Dennis Padura, Branch Managers National Food Authority sa Agusan del Sur, nga adunay igong pundo sa bugas ang tulo ka mabodiga sa probinsya aron suportahan ang panginahanglan sa katawhan. Kini nga lakang gitumong aron masiguro ang walay pagkapalo nga supply ngadto sa Food Terminal Incorporated, ang ahensya nagdumala kinsa ang ahensya nagdumala sa pagbaligya sa baratong bugas nga mapalit lamang sa 20 pesos kada kilo. Sa usa ka eksklusibo posibong pakighinabi. Gipahayag ni Padura nga andam ang ilang buhatan sa pagtubag sa panginahanglan sa publiko, pinaagi sa rig-on nga koordinasyon tali sa NFA og FTI. Dugang panini nanawagan og naghangyo si Padura sa mga lokal nga mag-uuma nga adto lamang sa NFA baligya ang ilang mga ani nga humay. Matud niya, dako kini nga tabang sa pagpadagan sa buffer stock sa ahensya nga magamit panahon sa kalamidad og aron masiguro ang food security sa tibuok probinsya sa umaabot nga mga adlaw. Gilaw man nga pinaagi niini, mas daghan pang mga pamilyang agsurnon ang makapahimulos sa barato og di kalidad nga bugas gikan sa gobyerno.
8: Hantud sa naami ikahatag sa FTI nga ilang paliton, maningkamot gyud mi nga makahatag mi. Gani sa pagmamatuod niya na nagapadayon kita galing karon og mga bugas sa Trinto, sa Alegria, sa Bayugan. Nagpadayon kita og galing sa katong kaniadto nga na palit nato nga mga humay gikan sa mga partner. Unya karon kay padulong naman pud ang ting-ani, manginaot mi nga ang atong mga mag-uuma magbaligya og humay padayon sa NFA para nga makahatag pud ta sa mopalit sama pananglit sa mga taga FTI.
3: Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga adunay ikatabang sa pagpahayag sa imong pamanit gamit na sa Santon Plus Gold Coffee Mix alang sa dekeusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropang Ray Alburo Olinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, aduna kita 26 minutos na nagalabay sa alas 7 sa katapusang bahin sa balitang lokal mga katropa.

0: Gipahinom duman ni San Francisco Agus and Lesor Mia Grace Paredes Bravo. Ang mga tricycle driver o operator ga dili mahimong ibalhin o i-transfer ang prangkisa ngadto sa mga kaila o gala sa direkta nga paagi. Sumala ni Mayor Bravo, kinahanglan nga muagi kini sa saktong pamaagi ang bisan unsang pagbalhin sa prangkisa aron malikayan ang ilegal nga operasyon sa kadalanan. Gipasabot sa opisyal nga ang prangkisa dili basta-basta nga ihatag o ibaligya nga walay pagtugot sa kagamhanan o pagsunod sa mga regulasyon. Obo sa gitagdang proseso, kinahanglan una nga isurrender ang karaan nga prangkisa ngadto na sa Business Permits and Licensing Office kun BPLO. Umanini ang bag-ong aplikante, kinahanglan nga moagis formal nga aplikasyon o mutuman sa kinahanglan nga mga resikitos alang sa pag-aproba. Ipasabot ni Mayor Bravo nga kinil nga lakang gihimo aron mapanalipdan ang kaayuhan sa publiko o sa tibok transport sektor sa lungsod. Dugang paniya ang pagsunod sa legal nga proseso maoyawi kini sa pagmintinar sa kapsay sa dagan sa trapiko o sa kinatibok ang kahimtang sa transportasyon sa lungsod sa San Francisco.
1: 1,500 ang limit sa i-issue nga franchise. In fact, naagani pila karon tungod kay kuan ka ng naamang yung nag-apply na og ka ng franchise. Dayon, kumakita ninyo ang katong 1,500 fully issued ang 1,500. Dayon, pero out of 1,500 pila lang ang nagpa-renew. That's why, nya dili man pod good automatic nga pag 766 ra ang nag-renew or pila lang ang nag-renew karon automatic na nimo ma-issue ang salain ang franchise. Dili magod ingon anak kadali ang proseso. Dapat na-apply notice dito sa katong kung kinsa naka-issue ang franchise. It has to go through a process. So, it takes time before ma-drop kibalito ang katong franchise under the name of the other person, ana.
0: Magatrupa ang mayor sa lungsod sa San Francisco, Mayor Gris Paredes Bravo.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang kadaan na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gila kining top 7 regional most wanted person o mamadagpan sa gipahigayong manhunt operation nitong nagkalabay ng adlaw. Gila ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Silang, ang Chief of Police sa Bayugan City Police Station, ang suspitsyano nga si alias Eric 27 anyos ulitao, Bulupyo Kinis Barangay Santa Fe, Esperanza Agusa na Dilisur. Nadagpan ang suspects Purok 11, Barangay Poblasyon ala sa Jez sa Buntag, Dagi Kinis sa Warrant of Arrest alang sa kasong rape in relation to Republic Act No. 7610. Ang maong warrant gi-issue kini sa Regional Trial Court at Branch 7 sa Bayugan City niadtong nakalabayng April 22, 2026 ubos sa criminal case number 8972. Walay piyansa nga rekomendar ang kurte alang sa temporaryong kagawasan batok sa suspect. Atol sa operasyon, migamit ang awtoridad o gaduha ka body worn cameras aron masiguro ang transparensiya o hustong dokumentasyon sa pagdakop sa maong wanted person. Sa pagkaroon, anana sa kustodiya sa Bayugan City Police Station ang suspect alang sa saktong disposisyon o pag-turnover ni ining tunas kurte nga nagpagawa sa warrant of arrest.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7, imidya na mga katrupa.
2: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Laway kita sa mga balita sa regional. Dito nga bahin sa Surigao del Sur, Osaka HBI o ga-empleyado kinis gobyerno. Mga katrupa na dakpan sa Baybas sa Bisilig City. Sa rutang detalya sa report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
3: Arara karon sa silda sa kapulisan ang usa ka gilang high value individual human kini madakpan sa gikasang bypass operation sa Barangay Poblasyon Bislig City nining miaging milabay adlaw. Ang suspitsado usa ka 29 anyos nga lalaki adunay kapuyo og nahibaluan nga usa ka empleyado sa gobyerno na si Copalas G 35 sa gabi pinaagi sa hinuosang pwersa sa mga otoridad. Ang malampusong operasyon gipangunuhan sa Bislig City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Jason Entuario Mayo, Acting Chief of Police. Nakintambayayong usab ang mga operatiba gikan sa Police Regional Office 13, Regional Intelligence Division Surigao del Sur, Police Provincial Office of Intelligence Unit, ingon man ang Drug Enforcement Unit, uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Surigao del Sur. Atol sa pagdakop, kipaibalawang suspect sa iyang makatungod ubos sa Miranda Doctrine o mga provision sa Anti-Torture Act of 2009. Sa pagkakaroon, giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspitsado tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang kini, nagpabilin sa kustodiya sa Bislig City Police Station. Mga katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Dagang bahin sa itong mabalitang Riyadal, suspects pagdunggab sa usa ka 17 anyos dito na sa Carmen, Agusan del Norte. Nadagpan sa checkpoint, apan matod pa milimod sa krimen. Detalya sa report ni Katropang Junja Lambrias.
2: XFM Report.
4: Hugot nga gihimakak sa usa ka batan-on nga giilang si alias Tigre, ang pasangil nga siya ang nagdunggab sa usa ka 17 anyos nga biktima dito sa usa ka resort sa lungsod sa Carmen, Agusan del Norte. Ang maong kagubot na himong viral sa social media human na nakuhaan og video sa usa ka netizen diin makita ang pagpangulata og pagpangataki sa biktimang giila nga si alias Leon. Nadakpan si alias Tigre sa ikasang checkpoint sa barangay Kamagong na sipit bandang alas 2:20 ang takna sa hapon ning nakalabay nga adlaw bulan sa Abril 2026. Daling gipaalerto aga kapulisan na bahin sa suspek. Ang maong operasyon gipanguluhan sa Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company ubos ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Emerson L. Alipit. Matod pa sa resort, misuway og sibat ang suspek gamit ang iyahang motorsiklo apan pakyas kini sa pagkaikyas tungod sa hugot nga pagpatrolya sa checkpoint sa mga otoridad bisan pa man sa mga ebidensya og pagdakop kaniya. Milibod si alias Tigre og mirason nga wala siya'y kalambigitan sa pagpangdunggab nga natigayon sa maong kagubot. Sa paggagaron, ana-ana nakakustudiya sa kapulisan ang suspek samtang nagpadayon ang gilusad nga investigasyon batok na sa maong suspitsado. Mga katropa, aron kanunay nga mahilayo ang atong panglawas sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Ato i-maintain gayod matag-adlaw ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Okay, dito ta mga katropa sa Surigao del Norte, diin na dunay matud pa na disgrasyang barko. 32 kataon ini, luwas human na unload ang usa ka barko dito sa Dapa, Surigao del Norte. Sa runtang detalya sa report ni Katropang Lemuel Ucay.
2: XFM Report.
5: Ikumpirma sa Philippine Coast Guard kon PCG ang pagkalunod sa barkong LCT Pacifica 3 sa kadagatan nasakop sa Barangay Corregidor, Dapa, Surigao del Norte sa miaging adlaw. Base sa report sa PCG, nagbiyahe ang maong barko gikan sa Claver paingon unta sa Dapa sa dihang nakasugat kini og dagkong balod nunot sa daotang panahon. Tungod sa kakusog sa hapak sa tubig, nabali sa duha ang barko sa wala pa kini hingpit nga naunlod. Dali nga gilusad ang search and rescue operation. Diin dako ang pasalamat nga naluwas ang tanang 32 ka crew members sa maong vessel. Sa pagkakaroon, padayon ang monitoring sa PCG sa dapit nga nahitabuan aron masusi ang kondisyon sa barko ug masiguro nga walay mahitabong oil spill or daotang epekto sa palibot sa dagat. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Ah, alas 7.30 sa isma katrupa kinikabahin ito grato sa Santon Gold Coffee Mix. Laga trupa ang Santon Gold Coffee Mix arang kalami nga kape. Gumikan ka ito rin presensya mga katrupa sa glutathione o collagen. Asa idea na mga katrupa, creamy ang maong kape, no? Santon Gold Coffee Mix ang pinakabagong kape sa Yes to Health Incorporated. Dari kita sa itong mga balita sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ipahayag sa liderato sa Senado nga andam na sila nga mag-convene isip usa ka impeachment court sa gayon nga madawat na nila ang article sa impeachment batok kang Vice Presidente Duterte. Bisag naman sa gihimong katinaawan sa Supreme Court, matungod sa pulo nga forthwith nga nagpasabot og reasonably o reasonable amount of time frame alang sa aksyon sa Senado. Ibarugan ni Senate President Vicente Tito Sotto III nga nagpabilin ang otoridad sa Senado sa pagtakda nini sa dagan sa pagsugod sa impeachment trial. Sumala ni Sotto isip usa ka co-equal branch sa gobyerno. Dili masandig sa desisyon sa korte ang pagis paglihok sa Senado sa mga proseso. Samtang giilan niya nga husto ang interpretasyon sa Supreme Court. Ipasabot niya nga dili kini makaapekto sa gihimo nilang pagpangandam. Sa pagkaroon, nagsugod na ang series sa mga panaghisgot tali sa mga senador aron plansahon ang mga detalye sa proceedings. Usa sa mga inisyal nga plano, mao ang paghimo nining transparent na pinagina sa live stream sa tibuok proseso aron masubay sa publiko. Niatong milabay nga adlaw, nagpahigayon o gatigom ang majority block sa Senado nga gitambungan nila ni Senate President Sotto, SP Pro Tempore Lacson o mga senador nga sila si Risa Honteveros, JB Ejercito, Pia Caetano, Robin Palilla, Camille Villar, Lito Lapid, Rafi Tulpo o Lorin Licarda.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Pero mga katrupa sa balita sa international.
2: Balita sa international. Balita sa international.

0: ako speakers nga page mga tropa. Diya si Katropang Ramchan. Good morning, usab. Katropang Didin Pataho. Good morning. Mga nanikaisikay diha karon sa matag kusina. Alam sa pamahaw, ha? Mayong pagpanikaisikay ninyong tanan mga katropa. Diri sa pikas nga page at uputanaon. Doon kita ay 50 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 7. Iwason lang nato niya. Sige, natimbayan na nagkutanan. Thank you so much sa mga katropa sa mag-ausapas pagsunod sa itong programa. Musunod na sabang ang programang Bulsa is Domingo ni Katropang Rhi Alinton. Manaminita sa bako sa ngalan sa Kiritibukang Puri sa XFM Philippines sa Network sa XFM Magusan na 1.3 na 5.7 sa kontrol ni Katropang Harvey Hirames. Usap ang Katropang sa ngalan sa itong News and Public Affairs sa panguna sa itong News Director Katropang C.G. Salvan Loy. Atong News Desk Katropang Lumilukay, Anchor Reporter sila si Katropang Junji Labrias, Katropang Rhi Alinton, Katropang Ali Vicente. Mga Katropa, nagsalamat ako si Katropang Rhi Celestis Robascas. May buntang ganitong tanan, dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: X FM.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa pagbalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali-lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Nung nagwan akong mata, nagpuan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga magka alibis sa itong lawas baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Si Ray Alintongon sa programa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Network Philippines.
2: Oras mga katropa, alas 8:02 na sa sayong kabuntagon. Atong panahon mga katropa, medyo kilom-kilom. O ganahan usap ang uban niini kay murag kuan man. Bugnaw ang atoang kabuntagon karong adlaw. Bulan karon sa Mayo mga katropa. Pizza 3. Ning bulan sa Mayo tuig 2026, din padayon kita nga naglawig sa ato ang mga kinabuhi alang sa pagsugakod sa daghang mga pagsulay nga atong giagian. Bisan pa man ni ana mga katropa, no, dili pwedeng magpadala kita sa mga pagsulay kun dili gikinahanglan ang kalig-on sa atong panglawas aron usab nga makasugakod kita sa daghan pang mga umalabot nga mga kinahanglan natong i-conquer. Busa gikinahanglan ang kalig-on sa panglawas mga katropa, no, pinaagi sa pag-inom sa atong mga produkto nga Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold. No? Daghan pang mga kuan, no? Sama ni Harvey o dire ga dambil dam. Unsa na barbil mo, tawa sa button sa na. Ayoy! Kailangan pakusog-kusog sa kuan ba? Alsa-alsa sa mga muscle, mga katropa. No? Dapat ka na itong mga exercise sama sa mga nag-gym. Ako ni Agi kog gym, mga katropa. Hinungdan nga mo, siguro ning ni undang tag-gym ni Burot. Ayaw! Murag daghan po ang ni-testimonya nga kung mag-gym ka, mga katropa, dapat yun ni mo nang i-maintain kay pag muundang ka, diha, nagyod, murag kagbalon, gibumbahan, ugmayo. Ayaw! Mauna siya mga katropa nga gikinahanglan nga kung mag-gym ka, imog yung i-consistent, no? Kay aron nga ma-maintain ang imuhang goal sa imuhang lawas mga katropa. And syempre dapat kung nag-gym ka, dapat naagyod kay ka-partner ni Ana nga Santon Plus Gold. And syempre pag uli ni Musbalay,